0: Bwana ni kwenye kuvara di Mozambique tukusana na mpango zatu pansi kwa leo pakoto matinava mwanchigwagwa. Na upangani fana kuti soka wa Agia je special mu province ya Sofala ndiwo uda chita kuti mapika au ambakala nakati atasi ya Mozambique kundi ya pakati paziko athu na Mozambique aluze pano pa nyumba na ndozo kwa nazuiri na soko ni out sportivo songo pa mapika au ambakala quarto de final anagwiwa isinzo kupingana makilometro akupingana mazana matatu na makumatatu anseo na tupezera na mabasa kukuza anseo mkati mapapisi Sofala pa maganizo ambakala utongi a miseo mizinki mpaka pachaka chapikupiwiri makumatatu na chibodzi anto akupingana mazana manai adaona nyatu watangwe ya kugwiwa chabuta na xenofobia ku Afrika Tsul Afika mono provinsi Sofala kumuluka mule murabuka ombaza mono zikumatu kumichini alikupata ndilish marijani na Karla Kumbi zinanga dhanishwa kisong kani na ife pakutuma nazo magwaza hatu ifu na kupangana nyoku ufa kutinsoka wagi asha spesiaj mono Sofala ndiyo danenseka kakamwe pakati pa mapika awa mbakaratasa di Mozambique kundi ya pakati pa zikwata na Mozambique pakuluza pa nyumba na ndoso kwa nasuiri bakonda kupita wida na soka unia unchiportivo songo pa mapika au makala kwarchi di final Pereira Tome
1: nsoka ukuponya mpira na mwendo agias especiage pano pa Sofala aluza pa kutimbana na unia unchiportivo wa songo agias especiage apichimwa angonda unia unchiportivo wa songo amwesa ndo ziwiri kweneku nkupangisa mapika pakati pa ziku pa Musambola apale anyoponya mpira na mwendo a nsoka wa agias especiage wa pano Sofala aponya na kudodomeka mkutubwira ni muzaone. Pia zesa madodo, ndi pio pida pasa kuti akwa nisikuruza. Awa tu, unia utisportiva uwa songo, ndi apale kuchengira miendo, mbakana lusu. Ifitava, kulonga kuda chita, nina kupasa manejo kuli nsoka wa agia jespecial jipano pa Sofala mbuya Abdul Kadri, zindikira kuti apali awa dodomeka. Aponya ntemo, mbwenye alefuka mbafia wa mabondo, na ipio aluza. Mwenye, masezi kutaluzi alikusindikira kuti msiku zina mazina iu anati achiti pechi, anati mwere na mpamfu ya kulukekamu. Mbatifeni mafala.
2: Foram 90 minutos bem disputados, pesa aqui a questão de experiência.
1: Pa mapini makumafemba, tachita mapika makulukekamwe. Makurokoto kuli apale onseni. Akwanisa kumenya mpira masezi ti luzi mwenye ndukuchita makurokoto.
2: Songu. E foi bom jogo de se ver.
1: Uyu tu akali nyakuchita manoisho kuli nsoka wa agias especiais pano pa beira Abdul Kadri. Mbazindikira kudodomeka kwa nsoka wa agias especiais pakuluza na unia desportiva wa songo. Ifembo tava kulonga kwa Vitor Martine mbakala tu nyakuchita manejo kuli nsoka wa unia desportiva wa songo. Mba Simba. Nsoka uache mbalungamba kuti achita basa kulukekamwe mbunyipi pia pangisa lusu ya masu nda tangwene akwanisa kuwina. Mbativeni mafaa.
3: Dá parabéns a esta equipe da Águias Especiais pela forma como se entregou no jogo.
1: Makurokoto kuli Águias Especiais ndia pale akuchenjera miendo. Kuli ife tukuchitamba makurokoto na kutitawina.
3: A astúcia veio de cima, numa altura em que nós estávamos a precisar do segundo gol para matar, quebrar o ímpeto atacante do adversário, conseguimos.
1: Awa tu wakari mafara, ambuya Vitor Martine, nye kuchita manezo kuli uniao disportiva uwa songo, nsoka wakupanya mpira na mwendo, uda wina pakutimbana na agias especiais pano pa Sofala.
0: Kumala kwa zesu na pira tumeno, kupangana zinangu za kulonga kuti, misinzu ya kupiringa na maza na madhatu na makumatatu ya miseo, inatipezwe na mabasa kukuzwa kumiseo mwono pramisi Sofala, pamaganizu utongi.

0: andaiphatha.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, ngabe pangisa kuti ndimwe ngalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo zhuwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi pilipa anapalemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani babo zinainipano. Chita ningainipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.

0: mene pano mbire kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: siyo vako kupata mpira
2: nyakugamba wangulu
3: yavu mwanga kakamwe nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ni matrapo juwao inipa ndawanga tangwe ndisaje mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tena pandili kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: kina pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira ibi pilipano falemu chisa cha finyinji liba pika yavu
5: Kumadi
6: Piru mwadidi kakamu
5: Iye mizizi sene Kaza pika na chile sache mira iye Ya kujapianga pikulu pikulu
1: Ndi mumweni Makolokoto Juni ya longa pia kuveka Pindi za nguku Ninga mafafa Mfinyinji Mendo Sako makakamu Na mwene mwinipano Ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu Ndi pena pipi nandikazi katraka
3: Hey yavu Nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
1: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
7: Mashvida, itanto amu.
8: Mashvida, paisa po.
9: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tapera kutikira mumbo inini ndakunisa kudakara ngokuti mumbo uu auzivi ya basi kuti gamirisa mjira wavia kuti pangira itusu ninga vajaha nivasikana. Kana mumbo jedu jatino kwanisa kupikira, jinadikana kuita mumbo jinopangira kuna vandu jinadakarisa, mumbo jinashutatijo joshoni. Asipi basi kugara tuchipikira mumbo jia jatishikazwi shajiri kunanga. Enga amapiano, nijimweni mumbo ngoshapi shajiri kutivunja.
1: Nishona Zefu, tunadikana kupikira mumbo jokushoni, jinakonisa kuzisa tamba jokushoni kunanga unopenyo mjaha. Ife nishona itusu nukonisa kuita pano pa Radio Msambiki, pa shungwa shina zina na yori kamare. Naleza unika kaya tino shanta pa 98.6 MHz. Kuna leza unika Nyaminga tino shanta pa 89.2. Gorongosa tino shanta pa 89.9.
0: Netuana mu internet ngo www.rm.co.mz.
1: Aya ndi makwanja unodikana kukwanisa kuteverera mukwanisa kupurukira zvingo zvedu pano pa Radio Msambiki, mukwanisa kupurukira chirongo china zina nawe kamare chisena chindau nushimaji zvese unodikana kirira makwanja aya mukwanisa kupurukira zvingo izvi noitwa pano pa Radio Mosambiki. Zefu ngondava sokoledu njiku na nyamasi, mudikana, pangira kuna vesi wakupikira shingwa ichi, ngondava kuma mtombo, wazuku vunjwa kukunyumba ya homi, nchichimweni chaka shata, ngondava yoi ndana kuhwaja, ukumwa asharopi, ndana kuvunjwa kukumwa asharopi, nyinda wanisa kuwana mi YouTube, njivwana nyamasi wana wandu vunjwa ndikana kuita jindosho. Nesho esi nukwanisa kuwana mi YouTube, nukwanisa kuwana mi interneti, nukwanisa kutibesa, tundikana kubuya no vandu, vakajija nanga zvindozvo ndava vese vaonika mu internet ndi vandu vakajija kuna vamweni vanongwina ngatimo kwanisa kuona like nanga kutevere huno vandu vazinji uonika msura kuhwaja ndani kuhwaja nodikana kupinda ku nyumba ya home kwanisa kubuya nanga na mediku ndava kumwa zviro azikuvunjwa uwo ndi msambo wakashata.
0: Ndishonadi mdono wangu mpango joshoni jokwanisa kusia ngokuti itusudi tunadikana kwenda kunyumba ya uhome tivavunje ngozvapi zviya zvatiri kuzwa ngozvapi zviya zviri kutinesa. Ivona vaya vabati vo home vakutibesa ngokuti tatija mtombo kana kinini jinorapa ndenda iya yauri kuzwa mushambo jokubata foni kuvunjisa mufoni kuvunjisa no vandu vaushikazivi ndi tatijire mutombo vamweni vanu gara nemushambo okungwina mugugli mushat mu interneti na vamweni vane gara nemushambo okuvunjisira mutombo mavashikazivi mu interneti mu vandu mavashikazivi poshipekejwa mutombo jishikaripi jona mutombo jishikarapi ndenda iye yauri kuzwa iwewe ungamwa ndenda iye aiperi ndenda iye aiti nani nokudeya itusu tikuvakihwa nyumba johomwe zvinoda kunanga kuti tusu tame kutambudzika tega tiri mumamuzi tuchizwa kuhwaja ngati gogoma itende kunyumba yohomwe vana ndi vana vangakwanisa kutibesa nondenda yaya tiri kuzwa
1: zvinozvo njokushona ndava iwo nokwanisa kuenda kumbuto yohomi izvi nokwanisa kubesa kunanga yo mujaha ukwanisa kubeswa ukwanisa kurapwa ndava iwo ukuhwaja audikani kumwa mutombo azikwanisa kuvunjwa na mediku nyumba ya home ndava iyo ndi msambo wakashata msoro kuhwaja ndani kuhwaja murenje kuhwaja muvirese kuhwaja unodikana kuenda kumbuto ya home ukwanise kutariho mtombo unodikana kumwa ukwanise kugara nani ndava kumwa mtombo zikuvunjwa iyo ndi msambo wakashata ndikumbira vajaha vese unodikana kuzwa mazo aya tikwanise kusiya pano pa Radio Msambiki msobsa sofala itani zviyo zvikushoni mukwanise kukura kushoni ndikuda chikumjava vese uonika motokari njikunyamasi kuna iwo uonika matolo Serge Nyamasi tupukia shingwa ichi kumtundo pera nova itaya mabasa kushoni njiku yo Nyamasi
0: ndishonadi mdono wangu walishinda kwa nisawa kundivunja shujija shwako shukufamba kudini nguyu kana nguwapi mabuku kwa nisa kukunesira
1: nishona Zefa pomono wapukia esra Msambiki kuita mujaha pomono mjiji mabuku wangu wafamba kushoni unanga fakudadi wadi segundo semestre pomo na Zefu pomo na Sefu pomo na Vesa upi kara Msambiki ili njiko segundo semestre ndakwanisa kukiria kushoni primeiro semestre ndapasa nanga Cadeira Jesse, né? Babango esse.
0: Cadeira de garejo?
1: Nada, faculdade, cadeira de garejo. Eu dava. Eu conheço o cara, uma cor mais índia. Eu não com o Dija, eu conheço com o Passa. Ainda conheço o Passa com a cadeira Jesse. Guarda, no segundo semestre, ainda cada cara maningue. E com vira moara com essa condibeça, e quando isso passa, nanga cadeira Jesse, nanga disciplina Jesse para segundo semestre. Não é o Zefa. Já por cadeira já conheceram, nanga primeiro semestre. Pusia, nanga cadeira em inglês.
0: Deixa eu não dizer isso, quando a mamãe não vai exibir cadeira ajuda com nangueni, ou com nanga cadeira base, vai para que a vai exibir cadeira, vai nos vai a cadeira aí no garejo cai.
1: Não, e nindo nanga cadeira é a faculdade. Disciplina, na escola primária, pomo na escola secundária.
0: Nijonali. Pamabuko okuamba, itus na danja disciplina. Tingaguma kumabuku makuru, itus na danja cadeira. Nudea sezu, jijija jangu chukwanesa kufambakshoni, da kwanesa kubuda mabuku esse, kana cadeira jesse.
1: Njona, segundo semestre, nguanesa kupasa nanga. Disciplina Jesse.
0: Ininda kwanesa kungwina no Simba rese. Ndino gonda kuti ndino kwanesa kupasa ngokuti Simba landa kwanesa kungwina narana takupasa ndide kusara.
1: Chade kujija ndashumba maningi kadera a docente wo akuntevereira. Zvabe mpango kudasiya kuna vajaha ndo vakuda kusiya kujija ndava wakonesa kushumbari magoro maviri ndava kadera imwe basi.
0: Sedzu kushumbari kunoitika. Itusu, duzu tinadikana kujija no Simba, kuti wewa ukwanesa kupasa. Ungando gara basi uchirangarila kuti mjijisu uwa nukwanesa kundibesa, inina ntidi kuenda kunyumba yu shijiju. Makwele mashani, matandatu, unantua kugara kunyumba yu shijiju. Ushindo diba, ushikapasi. Nukudea mdeno wangu mpango wandinao. Kwa kuti tinadikana kujija no Simba rese, ativiri kusota, meso muova jijisi vedu. Wakachuka. Wakatetepa, wakareba, wakafupika, ativiri. Danga uwa nusunga chisununu. Iwe uchado shirangarira. Chawezi kuendera, jijijo. Iwe ukuenda kwe ujijiswa kuti uzivi. Nukudea shawu nenda kweita. Uchado siya, uchado gara wakasungika moyo. Ngokuti mjijisu sangi angu waisi kufampira na nae.
1: Uita mjaha, unukonesa kuenda mbutu yoyo jijijo. Unudikana kudira msuro mwako. Inindu kuenda kujija. Andipi kuenda kumbuto yu hijijo, tupina kutukana na mjijisi, kutukana na profesori. Yu nudikana kubisa mwyo kushato, ukwaniso gaya mundu wakaseja, mundu ukwaniso bueno vesi, nanga msaramaku. Yu nudikana gara, msikana huu, apuinu huo, msikana mweni ngandava, msikana mweni hana dinyeru, msikana mweni akwaniso kusimira kushoni. Yu msambu kushato, kuna itusu kunanga vajijisi, pumno vesi, unenda kumbuto yu hijijo. Tuneite hindojo, nada, msikana huu. Sangue angu azikwanisa famba na ena. Iyo waita matrícula pa kwanisa kujija. Azikwanisa kuita matrícula pa kwanisa kutukana kumbuto yuhijija. Ndikana kusia msambo kushato kwanisa kujija. Ndava fakudadi. Ndikwanisa kutamba kundono kuita yuhijija kushato. Ndikwanisa kushumba kadera. Ndikana kujija kubuya na shamwari yako. Inini ndikwanisa buena zefa. Zefa. Inini ingleja ndikwanisa kutara. Zefa nukwanisa ndikana kujijisao inini. Nushimaji nanga tunadikana kubisa nanga orgulho una inini. Unava junaita yo wakwanisi kumenenga nanga matematika, statistika. Yo nungara weka basa. Niandizivi, shikola zitanga inini, nushumbarifi kuri. Ivi nusambo kushato, nadikana kubwena shumajaku, nukwanisa kubesa, ukwanisi kupasa. Unanga fakudadi ndima de 4 anos, odikana gara 7 anos, kujija. Chinobesa vaputire. Nina ndipi kunye papa. Kujija.
0: Tazo hapa, sezo chukwanisa kutupekeja mpango joshoni. Mpango, jino kwanisa kusia mjaha no hili joshoni. Jino kwanisa kubesa kuna mjaha uya. Wanga no mirangariju wakashati. Ngondava yo jijijo. Ngati jija na simbarese. Ngukute jijijo njoshoni. Sezo nguvaino, ngatenda kupikira mumbo umweno kupejisira. Ti huirire tochisia mpango jedu jokupejisira ngundawa yeso kwa rata kwanisa kuvisa panjiku ya masi. Soko na kwanisa kupangira kuna vivaya. Vese wa kwanisa

0: andaipata.
1: Sio kwa kupata mpira, ni kukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
3: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafaremu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi,
2: piru mwadidi kakama.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
3: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
2: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
3: Ndi safuna, karani babo zinainipano. Chita ningainipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Benfica on kwa Red numero.
1: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo mwazi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira mwazi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machap apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumkani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatutaka chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi Sofala kubese jeho ndi UNICEF.
3: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?